ngaji akashwani leni jun diktain nga do chu chu turdun tang skarma sum chu sapni song tok kasata ge thup tan pal dan ni ojer sana jat.

Medium wave kilohertz achik stong ap chung asum yang na meters nip gya gya chu gya bji tang shu zur gu yang fm megahertz gya dang chik tang shu zur chik ka nga ji akashwani le ne jin jik tang in ngi me chu chot ngi stang phet cha du ka sa ta chu chot ngi stang skar mang ap chung nga chu pa la dak si lorik sanchez la phulen ina chang me sang smol la kon chok stan jin sal ka ne jung logic sana jat

Ibu Akashwani le in kasito yang chandol ma na na tsul sana zat sanges tuk zis chanis kui jing shil jimbo che jak ngi si zanskare jal ke pia diring na farla gozuk song tenok tal dan tansma ngi na nga jal ke pia jal zom shkyo teo tenok zanskare jung tsir tang zanskare polisi chok ne jal ka tsir ka tang nyan po tsanska met pa cha chuk ches la tal di kias pa za teo tenok yang ila tsir po tanspo na nyan po shul tup pa cho che se fia zanskare jung tsir tang polisi Polices mimas kula zorgel tarkel salchestan titik zat yotkan gunlagle na khongchez la jua pula zat yoteno dagna phalla ladakh molam chen mo chok sinjik tang de no jamling jiste na nga jamling jiste na de moge jomche semigul tang nyam po ladakh gang po ne gindun tang tun ma tang ma na nga dharma center choklam sare ka jaldum jate mel de che chub ji thuk pa ladakh molam chok sinjik tang no ladakh molam chen mo loko ri molam chen mo jik juk te no chang tang yi jong spon niti raj gore jong elas kun so se spon bo gun ni ngotho de chok spa jik po da chate no chok spa sung sha salin jik tang chang tang zong sponis mimang se jap tok re na nga chaklas gyal shok zondrus tang tik diglam chanji yong che khakchan iskol la she chal te nok zong sponis jung chiri charji gun dup chuk che tang mimang se phande re pi alak le na kyon che se ka she chal te nok ina tu la zong sponis las ku in spon bo gun la las ku i jak tong i la siri na nga spon bo gun ik chang ka tu si ka skyo che tang chana tang las gan khur te chala cha che la she chal te nok nubre zong spon mo kul bini wale panamik zong kha ge kamul so se jis ko cha te yer ga sil las kul na jik tok len te nok sa sam sam se kamul i mimang kun tang yam po jal zum cha te nok yang jis ko cha tu zong sponis kubet ai ara New York ma arano gong ma kimi tang nung state kuni mimas kuni tuzmi kun tang nga po jaldum cha teno. Trong state hina chi zizko re ringza chang tang sasoma taksha hargam pukpo che tang panami kamiyo le mimas kun tang nga po thuka cha teno. Sange thukje chane skui ringshir rinpo che jal ka sali nyotka ne ringzla dang le thome na nga sherik lukso le digrim zikra pulkli nyotka ne kage na nga gyagari lo chok se sheriki digrimi na nga Karnataki Vargis Nubra Yuljong Simento Gaston Chapsyan Ses Himachal Pardesi Deepak Ses Sef Kalchari Chok ne Jabro tang Padma Shri Zengstak Nam Sajat Kan Murup Namgya le Chozuk tang Tundup Dorjik Tak Mogunir tang jen yang thapton pa gune luyang se digrim gas pa jik sigra pol tenok digrim is kaps kunjun se thulla na eton chani las kun special secretary ta shi dol ma thu sa ja tenok ngol jang ila chir tang tanji sa jing bad ke de thoga yer ge za chi semigul tang nya po krishi weekend kendra ngume doctor tun punchok tundu be ujuk se na nga chang tang zong cha ga tang kar ge mi na nga monne kala ge ka dup kha ni ho chot khang jis ko chat tenok ilas ku likha na cha ga tang kar ge mi ga mi li sabat pa gun long chat kha fe yu vi film ghost sal tenok yang sabat pa gun yu vi film mi jok se ka ngo chot khang na nga tangu niskyop te chotma bad ke thupa jo ches tang yong tang ma nga gela cha che si phantos kun school la sha cha te no ke bi ke nyu me spon bo gun is ngo chot khang na chot ma bat ke cha ches ne yul jong se na chot me go tum gun nang rang bos chan ji cha ches tang thag ring se sa cha ga mul kun na nga nam la tang stun te sa jing bat ke cha che se thaps kun school la ha gospel te no sa to ga mul na nga rang ji ne sa jing bat ke thaps tang nyam po se

nga shi aka shwani leni shu ka sa ta chu zo as nga na phe chu pa jung lu rik san ches la phulat ena sung la ngi jang e konchur stan jene sal kane e lu bo sana ta

Dagsang isyang e dag da fai femelu odet na ran tang al ka yak ni gune sana zas. Ka sa da isting ne me huna femelu ke ke tang vasundra das gune sana zas. Jaga daktar is tom skandilu ayang srikan anumalik.

0: san tene nge EU jo phulin mas ku jab station mole tene e taxi charlas bu kazuk shigi no yang ra kazuk she gozuk zaspin on le jo tes kor bo san kalange la mo san
1: ka sa mem le jule tene mem le nga yi zam bo ches phala mani katin che mani thosi che le tene thak bo dik shi du ya mem le nga tra ra yong go campaign a yong go yong che shi tene mi wen ang phan thok che shi nga ta khone thak thak a kyo na nga ja ang jet bo che shi nyu re chok shi nga je thak se ang ta ni le khone mang po thakan thoba mi ruk ji tu gau pa mang po ri la tene nga je khai zu ko je tenge ang whatsapp ti zu na ang tang si yo de ya le tene nga je sha lang thak le nambu ang thak le chama thak at ka sa tene yong go ang thik thak tu mem le
0: ka sa sk jeb se te shi mo le tene nga ta dang dring nga ta ta la dak spu kran dang me tu shi sam bang le je tene nga ta yang yar bo za phi shi no tene mang chat bang ta don me ji ex tene nga ta lose la phan point on le je snambi ji spu la mang po tha dang tha da no tene nga ta go nang go se no on le je som pa sam te bo ma khak sa na in on le je ka sa te shi mo le tene nga ra e chala su nam na phala go zuk za spin yang e snambu thak se se phyang ra e bal ri go sa no yang mang po ji ge gyu mang po ji go sa no on le je te un nga ra ka zuk shi ya khyang za da tong le
1: ka sa mi tene ta iwo khede na ya mem le che jana chik paro nga ta nambu bo mane gat po gan mo ji da ya nga ta yang ina ju ge nga ta bakson bakson ji da chi ji da nga te nambu bo nga ta la yu le karcha ji ge kolak ji song ba ya la nga ju char gu ya mem le tene chik paro nga je bal bo ta mang che nga ja rang kham pa on chang tang na song ba chang tang ni mang pu khan ya le tene tha khala nga ya nga ja rang ina na khala de ko rang gur man chon ni machine machine sal du ya le nga ja na khala tene nga ja rang na gyu bo nga ja yang bazar bazar ni semene nga ja yang puran ropo chona nga ja mangpo gordu ya mem tipya de nga ja gyubo baza nengyo se kyo ba ki phun chama nga na thakse khalte nang tan kasa
0: kasa skuje to shemule tina so la yang gazuk shi zada tong le jungira snambu khorang yera gyu chama kyo se thaga jate thoma phinga jada da ya mimang suni gana de nga ta gyu chama mimang uni gana lente thakse sa la da gazuk shi zada tong
1: da khone leri ze do nga yira yo mane gyala du nga ya thakse tong tini nga je ngira nguna red po thik thak che nga je neizuk cho je de mol du yal le tene nga je thak sang phule de yal le thak sang nga je nam bu bom bo chang chang tene mang che nga je pilok ne khone thaka nang khong du yal nga ja thakan ma thop nam bu oi zu go tu gu sang ma bu che ge zaru nga je izuk je duk tene nga je thakang thaka de yal le khone thakan bo ang khwa tene mang che nga je yang ina zo nga ja nam bu bom bo thak sang chang ka sa
0: ka sa sk jep che sang le tene sur la ta dang din tu la ong le ju sho lang tene mang po jing ta thak kan yong du ga ka zuk shi ge izuk lep du ong le ju
1: ka sa mem le shal nang shal nang nambu da ya mem la yang kabi kabi yang ata gourmet ni chokne ya bazar bazar da yang hati beti chun chun dang du te je sa nang ja yang function function ja na ping chuk du ya le te je na pian te je na gela yong wang yong du ya mem la ang jes pa yong du en india tu jes pa yong du ata na local mi mang mam go mang pe ang khe du ya le shal button mo song te xi thuk mo re chok se finishing gela jo na ata na nga thu na nga ata na ja gar ba ga da ta mo cha rak je te khone re ring ko nang khe du ya le gela du pa mem le ya ina ju ma nang ata ami jina dot pa yon na mane tot pa tok yeman le ses mi gle ngate lak na
0: ka sa dim ba ran sket on le ju i ta ban che tin ngata shol ta ses na bu ta ses bu tin ngata la dar spe shol nas na bu ngata la dar spe go shi gi no yang i charlas ba ngata pa mes bu na gite ngata sa pe klep kan ji gi na ju ka sa ba sa ngata da hum dirin ta sta na ngata pin lo mi mang po ji gi on ste la dar se chi don dan dan na yang la dar si charlas ka zuk shi te tok pe ka kon i si i zuk ton ski zat ka na mang po sa ba sa ngata na charlazun nangati dan tawani kang ataras tanskit zat gishin ma khachan ni nawaj kasa skujab sa tashi amule tena chola ta ingina i charlas bo kazuk shiga gozuk jaspin yang ina dunngir kazuk shel hebong lejo
1: kasa nga gumang ala da nga yang thopare ta thong ya mem le tena tena kon ne pat takzo tang se pat la mek chok si duga la tena kon ne amte wang mola nga ta ta gan khira tak na ngi la bin hala i la mo no tena kana yong go jang yo no tena nga ta ta tu sa chez bula nga ta husband chik pe khang khak pro dupa mem le chena ta kho pe ne chik chi chi mi chi chi pe ne chi chen thung si la ji tang go na ski tuk chi sha la no nga ta na jan kha ji ji pe ma ka so duk sam de tena nge kho ka ne la pe ni ale la chez bo nga ya da ni sok chme la ma go si ale
0: che
1: sa mang cha ra chun ru jin no pa mem le ya
0: na
1: chun ru nang ga la chu se lam na mi se chi chang gang du mem ko nga chok pe na mang pe na sil ka na ma ni ya mem le tenga la ko ma sil kan song ba zu lak le se la si cho na ta tok je mi lu si ta cha thu na je be na ne ama tong je na chap tang tang che si thu na che si kal tang che si ra ki du a du tang che si nga ta husband ji me chang ya jak chi jak che me ko me de yak tenga ta kho tong zer go me ta nga ta na ma la nyun ji yo da la ka me cho se yo da la sem ne chap chap phin dang ji chang du pa mem le ya te yo nga ta ma ni nga ya la chol mem le ka sa
0: and dimbarang skjep special mole yontan zirkan bunga tan dilog yontan chik bu man pa
1: on le

0: class the young halal. Guest house chic mednang, hotel chic mednang, travel agent in banang, Marconi, Amale, Sodma, Sunkan, Jigin, Nankona, tourist picker, Delta no halal. Song person tene, meetus, Sambajigin halal, Tangatar, Alto, Zundelina, advisory jig halal, advisories in Angatan, Ladaxina, Angatan, Coni, Fiangata, her taxina, hotels, guest house, cheese in Nankaka tourist, Kyoda Gumarang. Advisory jig jorna hala. Ladakh se ecosystem bani izuk shi no hai ladakh se mi bi lops puni izuk shi onchen hai ta mi guni ke samzo izuk shi onchen sam shing ye ja korean spas kyo dad nangata ladakh las kyo chis la mane welcome in khala sang me welcome jada no ta tiyo nam yampo yampo tko na julon jik te kane pul yan chen o yale ta kazu pul yan chen nangata advisor bina
1: dichis
0: ye ja skyo dano delhi ne skyo dano mumbai ne skyo dano ta jaga mangpo ne ladakh la skyo dano pa ta te chane tene khone na te yulon bote na chot chuk chala le samsing ye ja khete nang zaptu chala khut ne skyo da do ya packaging chala khut skyo da do ya shugi risk khut skyo da do te chama nyan tupo ye ja hotel la leb leb supa te re tan tan nan nan jadlo ye ja kawang phang lo milo halale hotel ina guest house ina labor nang tene dustbin ko rangji nispe nam yot no khalale yot pasang tene te na phangches ino he tan tan nan nan choses tene ngeja ikane talep le hotel ina juks tete chupa nga ta sangda bors ta hotel ikane nga ta khoni chi ono plan bo ono ta khon khora chaje salale khora chhasane tene taxi driver salale nga ta guide do driver do tene te onam po contract raglas te kan guni fiat tene tena yang advisor na chu chu ches gadi guni na tere ju ju hala gadi karkung shell peste phangs mitang ches mane ecosystem ngai ma fragile ji gong chin ngin te ji gnok hala tu fi ngi je pha ma jat ju ju tu fi ngai gadi bina ngai e taxi bina ketan e cab bina ketan ngai ngi je fi ketan das bag board te to tena sal je te zo julon ji ngata ka te ju shi pol nya na te ni mane ma ngata te ka yang ngata ju chi ji ching ngata dub das pgal ngi chese no ga
1: ka sa ta chik chik shkyo tsu ngata ngai dimba ngata ngai dasa alto wa in chi ya ketan hotel gun gyuti ngata shkyo ka ne skor yang shik chik te ni nispa ke te rang te ni dasa ngata ngai administration ju je mana ta ngata mixa le te na laskung gune cham shi kha ke no che ju na dasa rang rang gari thi te yung kan mamang pon duk te ni karu don ste ne ka phang se cha che jin chi ya ngata six nang mamang po halale teni ngarang in nang teni mamang po juwa pulpin juju ngi jagun izuge phanga majat ngi je chapik thakor bo six na phangs te suang me duk zesh kan tokche zanga ta ranga ta mankang gula yod nang kare men nang teni kone taxi skir korte nang teni mangpo phangkan digyong du halale ta tyo ju nang deliot laskhums gune cham shi khak ino che ju na tyo ta nga ta cham shi ikash kyo dat na ta ta nga ta hotel nang te gune lasganch kyo halale chik teni tyo nang yampo yampo ta lam nash kyo dat do ya ke tranga ta namtu gyu tesh kyo dat na teni te chos nasa gune khonla julondik phul goshes po ya pamphlet sixal goshes po kavi jeste ton takpo ngati thakur bo mas changma jig nang demo jig lusen yang tyo nang shesgya jig ang spel goshes te mane ngata yong dole dak sangati ladakh se tene mixal tene nang pa gune jix na tene mane jing mu mamang po tene tene susu uskori ang spel la thugis me paten na la chapsang gyap se chadu dak spe mi gun lang tene mashante sem bash ko mo so te tene social media guna yu spera zajlin mang po jig dul duk pate ka chi jin jo
0: na tan tan ne wele te otang ta tang so sik ladakh spa jig philo ga yang ngata jaga yasko da gomar ngatang tebo ngatang siltis kyot gosano ga le
1: kasajo
0: khoni lob jang po buchi du khala le chi ya rang khoni thad du khala le te chos po ngatang study chos kyot gosano ga le da sanata bhutan la chkyot na tene bhutan la je miro le hon tang yana miro bhutan la mane i chos chalak chong yana miro jes pa sang te o ngata example jig ne na nong mang pe bhutan da sala le tena chola bhutan ngata example gyurat na ngata la dak pche mi gyur jena i utte ga depend chano ga le ki ngatang awareness nang ches po mang chang ta dak sang je jus pa road ne chkyot no by air
1: skyodanok
0: song pasang tang ata check post ngi jodan halale chik chik manali ne ngata entry point jino chik chik ngata sina ne entry point jino halale ngati territory bina yo sanga la check post yodan halale te territory bika ladakh se ka ngata check post yot ka ngata ladakh se consider jod ich export ladakh spain yo himachalin yo ladakh spain yo sina garin jigan te check post bika ngata advisory board na tene te demoskut che sokshik nga chora ra yale halanki ngata daksa airport gunika ngata su department ng advisory yotan yale pamphlets yo board te to tourism department ta demba ko samsing ata chi ladakh sina explore chong yan chok khon man de de nang re bor to kyak te nga ta khamze las kong chok ne sung me sang high altitude ka jus kan be jasting ata man health issue khala le nga ta khamze ka khyat chik le banok la tan tan ni no te fi khamze las kong khorang yang nga ta pamphlet sik bot yo